Panna bakimi kuluna baboyi bombe. Rapeti bakimi kuluna bazongi nangako. Rapeti bakimi kuluna bazongi nangako. Rapeti bakimi kuluna bazongi nangako. Rapeti bakimi kuluna bazongi nangako. Yamakase si asiki bombe bazongi mayele.